te se ade fufuro bi na eye mo ne mom se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mo ma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo din tia e shira ne mo if say ni mo nyam ani yankopon honhom e wo mo so ha wo kasa fa agidi fo ho se wo sie gyna se bibia e boni bia o ne tonkwanta wapai bibia e bon samse mu biara enya de a odi be fori fori ho if say wo hwe wagye nkwa yesu kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpeso be wa betu ne gyna fie na wo kontokwa na wo hwe wo yire na wo didi wo matema na akọ re di ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo se se ba se yesu nti otu ohun firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ene wo san tufu se krofo mo nsakra ende e omu di bone ti se aduane omu de sra ti se nkun no mani age di bone ne ni age na momma mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo kristo nia hallelujah omane ni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many jesus e predikan e nyese bi e ko fa obi yire anase e ko ye bone yesu nti ene e kan ye pre. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no. Oba e boni ba kukure ni ne honsu wu. Na mani wu wia si papa papa. Kusi si e di ne se mremudu ya so bon mremudu ya. E di se ya ye di ne chi no. Se ye huwa mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So he hu ruo e ba ne wa sakra ni ne wa sakra ye so. Na se ba se idru amani hunu mre sa ya na imu e din. E di ayure huo ni atetie ni o hauba. E to dempua amani enu suwa yeti se e suyafu opu suna asro chike se ede e bo. Uhusi yesu nti ye yire mfa uwana. Uhusi nseme fi wanumu ni wanwe ya enye papa. Umfa ubuo ema yesu. Mfa ubuo manyankupo, mfa ubuo masofo, mfa ubuo maunian ma krisofo, mpe wasem na omobo mpaye mao. Ninyi na obon samu na otechri. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ni buta ye bako pe, upese otu Bible chune. Pese ubufu na kase u mkwa soribyo. Pese ubufu na kase yesu mfane, huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Osi, mweni enna ho. Mwenye, if you say, motamfu bonsam no namse jata obu bom. If you say, do binya no amene. Ono na mwenfe jidi enyina ho pinti insi no kwain. If you say, mweni mwese, amani hunwa. Eno dea tu mwenye anoma. Uwe wia sisu se wonye dey. Unhunu. Ama mwonsa kra eno. Onfa hon kra. Nese, bana se wanfe ya. Bonsam kro na odi amane abro no asan chiro DDT. Wa chiro nwa homa odi be she o mene no wu. Wa chiro abro santintini bia boku ko jina su no ohuri wo ho atofo no atete asre ne abasa. Timpedua na se no kra no obuma no odi okoto amane hunu kro. Nye se wo kwasan yo e ya febo. Dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana nsan wai. Ensempi wo wi achi. Eti ene yintume enka saa nkrofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba kon bi efre ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia ensohwe huru otu no na saa ne mani nyina o gina ye se bibese o ti ade bi ase se e ba se wo fa mane huru mu a na onyame ma kwan ma saa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu. Se wama sa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den omo mo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa jem
na ade bienye wo mu no na efiri mu eti o gidi ni nso se ne be na wo gidi no be te se sika kokoo ma sika mapa no e wo se fa jim igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke sichafo nye wo mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobua na wo gidi aye tenten den ti ni su nya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene fa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkeje se oba no kwa na mfumso no free no mema de free omuda oba kase me enko hospital so se me enko zi de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame chi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potiphar fie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otinini amane toso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kire a ene mu maye ntie de omoka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te mi basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no senti mi basa susu a me hu nipa binu te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo watch nso nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntuka se the dada o ka so be be o maya madamfo nye wo watch o nye wo time Yesu si onu mpo ni mu tabu no na ye de na wo ka se dada nyame so Yesu so beba o maye me pa cho men ke kasa ansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah Job yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi osisi obi yehu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi aso de mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na aboa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obey bonia no ahwe ha no ahwe ha se obi eni ho anache se nyame su ye dey eni ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the Lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone
nti si nyankopon ye wadom na wo hu yesu moja na ohwiegu kavare no ne biso so so ne so ohuru ho boni nyina nye se bie ye wo ha no ahohuru adio kronkron na aka ba ko ohuru ni nyina praise the lord ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri boni nyina ho na oni jobu jina nsania ba ko mo wo ske ba ko so nyankopon e di jobu twa bonsam poa ene nipa me he no mo from ho Christopher o nyame betumi de o matwa poa o bonsam anim wo se se nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2 na ye ya ye fre ye ho Christopher a ye di yesu din atoye enso a bonsam nyuma ne ye ye bonin kwa ne nipa die ti amanya minim aguase obi ebie na no se we na fre ho Christo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me dwama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mo me na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepe wanwe se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi me ka chro se ni e die hrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo to nyo mu ne Silas mo to nyo ma yi nyamia ye praise the lord efiasi na wo da ebu ekumfa de ebechi mi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam e friends of both of free sruba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumo dama de eche ne boyefo no bae no oto on course roman conform no mumpe munyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or because no one who saw your correct. He says, so, Bible, one sacre, you know. Like a cray when you know a tupi or no sacre, uncle heavy, that's all my son call heavy. Copeco coof will be do I. Now, Satan, bia a radise, o quare na jobu sro unyankopon. Okwara na jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okọ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. Utine wo nyame nim. Nyame obo humbain. Usiro nyame a nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwa nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E bayifoni e bayi bun samu nyine nim. Wa ukura Bible wa debia udi e trenche wa sorry demu. Unim uwe. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan bua Awurade se okwara na jobu sro nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne awo nyina ho baye hia. Ne nsanu adwuma we hira so. Kopensio na de pitipiti eyi oni e maso se ne baye aye beto. Mami bin a baby ho a counselor. And I'll catch you so we a Christian would dig your day and day and day. I'm telling us, I'm not saying. Oh, Nema, why, yeah, what could Jesus have pity so be beer and cockra, just say and talk. I'm catching the one sacrifice for whom I used to face why. Now do whom I used to are. And Nema now, what could Jia, the pity so Kawanis and your mania, what to mean ago? Eti utie ni amekae na okoe woni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se eti wene no bom paya okoe no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na hina okoe ehwehwe wa yehwe matiso osade ema we osi danu ani pass se ni nyina amaniska besi sane manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so
ishire frisro. Nyami nishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyami nkahu eye abusimu ishira, eye akonfu ishira, eye seten ishira, okotizimu ishira no. Ijimne do yede ekro. Ye ntesu nye mwanyesuo. Na wu di nasen uwiase na ube di de emretia na wako de jima febo. It is Satan impo inimse nyamishra so. Osi nenifi abua asi chine achina sa asi so. Ukai verse 1 ho na osi jubu na nimfie yuma chese asasi no sunu ubie ni ho. Ubie ni ho. Ubie ni ho. Ubie ni ho. Emye shra no na fitin won saka de wo nyina hwe onume wana awrade ka kire satan se hwe de wo nyina ewo won sem mama ho kwan I've given you the chance the job free mu fear obey stronger hallelujah obey to say gold I dear for jemni e yi fin nyina ye den e free ni mu onu ade emfa won san ye den en kanu ne kra no nye wodia eye mi yankopon media ti ne Jesus sisiro nia okum ni pedua no a ode o kra no ye den ekotrije mu na Satan fi Awurade ni mu ye den ekoy okoy wanya permission ni e wan delay 1 minute kra no sha se eti debi na mari mano ne ema edidi na onom ensa ewo won pachonya petesia wai enye snap Esa ye de ekoku kra friend nsa fanta ye friend nsa doko doko nu nyina ye nsa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no kunkun onyina menkwa na maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka bako de bad news bekwa koma job emfa ho news a wutie eni ba bia free ba fa wure che nya memu wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye doa no omukoye na kadia fo nsusu baaye omususu omutuhye ni yoma so ene omufinishi omunyina ka bako pe no nsu bebo amane bakungusu okase a onwie na ofofron so ba beka se omabarima ne omama edidi na onum nsa e wo onua penifie na hwe enframa kese bi frisre so aba be bo edan no entwia the four corners of the building na e twiri egumrantie no ne omanu nyina so omawuwu menko an maka mele amane ede ebebo If I saw it, she was brabble no human, a hurrah, a 2 and 2 Bible watching. Unquaso rebu, uncutin yam simbu, umon pie bu. I won't in nam a bosmos, ni pray for me for so a pub of one year with defono. I won't nimun yam or muchini penyameno. Only nam was so opemua. A binmoko jew woo ho. Uncun yam yammy uncoo. Yammy da. Na midni pe bie ni hwa uba ni nchene ube kun udi gold uba usimi kushirasu ama anuwa kunu wa je udi dollars uba usimi kushirasu ama anuwa kunu wa unimu nyame onsro nyame onfe nyame nyefe tidi ope bie utumuye wa yena jense enwa anono die tu jobu nyine echi watu baibu wachini yo unkwasore umompaye tidi jobu yeye chimedio nono we nyina anonu unimse nyame na eye So na bonsam de techri. Ene job sorry sinsa na tadie mo. Ene wo yiniti, ene wo she from sorry o nyankopon. No kan se deja, ene amedi free me na yem bae. Na deja na amedi besan akro. Urade di ama, na urade afa, enshira enkan urade din. Praise the Lord. Chime di onumye no si yenye ne mono. Job anye bone, ne wo munon kwasi asem ama o nyankopon. Adofunom, Enye ye mkwa ni uwi asia amani atu yeyo. Ibi atu Job na the record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, ni etu unu nyine chino huye Job chapter 42. Ni huu se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani oshiri ye nyina nisa yedei ekai. Na
ni namfofo a omo baye a ombetwetwe no besresre no bebu no fo ni ade nyankopɔ ka hye se mo ankɔno ankɔpa Jobu cha di ne beye mo feche mu dunum no na Jobu ebo ni namfo no tri so mpae Ewurade dane ni dua demu na Ewurade de ade a Jobu enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the Lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a Ewurade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de nipa titi nipa tripe no Jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame woka wani guso a obekọ bebie nyame nie sambre na wusika opeya adan odisi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wanya asase wanya soro waya pan na wusense mu eti enedi nyankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wofom emfa ho amane a mefom umi nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame beyi e firi mu Osina Ewurade hyira Job awie yesene fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otoso miensa no ade karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chire ni Jobu di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama awonto atoaso nan na Jobu wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen sisi Jobu oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka ha me ntu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kogye mu ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pajwe ni hwe Calvary ni emom pae ma nyame obetumi aboa wai Paji wani hwe Calvary na kase Ewurade mi yima ni furu so meto me Bible twene enso ene me sa kofa me Bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a mo gya ya sori ko mo gya mpae bo mo gya Bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sa wachi na brawai nyame da suti e konwa no se nye bon sam praise the Lord me bia obi ame mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de atiefo nyina ye hye won sa obi biara oda mane mu ehihye ne se gya enam se enti ni gidia pawo mu no rade e bom pae so betu sankrofo no nyina gidia mu wo Yesu de mo boni biara om de afoforo wo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan sofo rade fo ne nyina akye wo mo na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo Yesu de mo ye o ma hwere se ne a wo hye Job anan mu no rade hye wan anan mu se ne be ya ombetumi ejina kosi ewie na se base wo bana se wo bubo wo madin a omususu ati omudin wo nwoma no mbi urade edi na de hye wo nsam oni munyam na edi wo asori ni somhuro nyina emu ni po omukwe urade omutia ma omuntia se ma sofo wo sira ombetumi aka asema ebetumi agi ne bonyefo nkwa na ma ekyiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wasi wo Yesu dimu na ye bompa ye amen Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

fokese no oti ne fre ni pe wo wiase nyina wo ka kire nse adan ena mo chinchini na mo ni nam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so o se ye nyina wo ntwetwe de se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesio mo no mama mo ahomgye iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no mo nim ne ntia Yesu bai a kemfie bebrom pimie no a Yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai etia ye ntia se ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan kire se wa me wi ase Sene beya ube buku atadi efan ya kotina sori demu. Na wabonti wakumu munso poto. Tise ya ni mumwa. Yesu Kristo se obai. Ibe shi ni moje gui. Sene beya ube jini bonye fufri bonye munu. Wahuhuru ye hon ama ye hon ate ayeti se suchirema. Ama ni huna wuhu mremudu ya naso. Ama ni ya wuhu wakavari. Ewo trum honi nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se na ebe ya ebe dressi she makwa sorry nimwo we se na ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous. Pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sum mu ba han mu se ka se Eko transfer de matu nyuma address fine dia ke Yesu ngungu ne mo ne butai ne so pesu o gie mfiri boni mo se ne be betumi afata o sra himan mo to buy no twini hu si ho pa so be chirechire ekwan a enam so de call heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na ye wo Inipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere inipa heaven kwan na nimbre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kyere inipa heaven kwan na yerehusime wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya diifo anyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kyere heaven kwan Yesu baye no ne mreso no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan onko febu o omkoko hetware omo ombofu o kan Matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne suanfo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se for receive for no tin se mo ino ato onsentidia Wese ni umo mune mune kusikusi utisene watu panu watu nisi umu. Asima oka eno, kwa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa sorry. Mikani babu na midrube biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Say Lazarus kwa ni huwe hidoto. O enam nisu na umu ni pepe di Yesu ya chinti. Esambi kunu biyo. Say Yesu wawadi asobe seja reno huo. Boni ba utri mwa, ujire ye yo. Mwen correct. Eti wamo kache nse, Yesu, asima wakaye na tuwa sintidia. Ubuwa se, duye biara enye misre jenu udia no vede. Bituwe guwe, umu nya sofu enye mine udia ho. Asima wamo kanu mfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tuwa mwenye nengu, praise the Lord. Mwenye wong, weye nifrafwa, wachire nifrafwa kwain. Aso ni freni chire ni freni kwa ya. Omi enu nina abe kwa kuguhifa. Kwa kutamina. Praise the Lord. Ti Yesu bae no wa ndudu hon. Okano kure chire ni pa. Ene mkwa na sofo. Lawyer Asumesi ti ho. Okano kure hui ya lawyer maso ribio. Professor Asumesi. Wa lecturer pa u suku. Pon ke si emu pa. Dise u preach na uko kan. Emprans mwa se mwa. Ome biyo. Madam Asimesi wo okunu de enso ya no fa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina kwa omu no omu salary ne so son omu yi tight enya sem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina kwa bere no nya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jokra nkwa so won ka no kren kire
onka no kure ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the lord o kanu kure chire nipa nyina we nyatwemnia no die siwenim wa kachiro o kan matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisi fo no die nkwa ne nome nkwa no de ma ofise no musisi nipa tiseni na sofo ne difo pi esisi nipa no to kan matthew sempetie edionomi ensa nche mudu no wose munwe wa twofo ne farisi fo nya twomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba komofe kuni se oya muye no amani hu krom ni emohu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omusu ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo ho ti nyamia mo ana koto omu nsemu a unima petition no ma ba bibi se se a omusi bible se nom na ye dey emro eti moma ye ntia se se wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie. Oba no ma odi ohu abeye odishie ampa. Nokre nko a oni mienti ani pa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omugina popiti so preachi omuye ni frafo omukire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo on sakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wa heavy na minim no ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada ubia amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sapepepe no oka no to oka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epon tiatia no kwantetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwa hia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord enti yesu bai no wo kirekire kwampai de kwene nsu ni pepi omumpenyam smetwi womanim eka womanim ne bi omoboni so ni boni bi e wedie no chese enua no no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no okope ne ho asem boboni dia pwa no okosofu se sofu fine kro meja so eba ni sei o ne se ni nyam se misi koye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nka nkyere me no bi gina badwam se no agu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so odo anim ka wo pa anim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa nse wasakra adwo se yan masakra if you say e wo me mami yem anam sakra e bacho o mami yem emfa adwo sakra mrew you say oti nyame asem na hu boni a oti mu na oti ni suo nye nu hu kese ansana otumi nya adwo sakra obi ho bisa nse wasakra e bo masu ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho it is a we ye de boye ni oyẹ ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopon frẹ o mo masakra se nwan na o mo mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no it is a obe sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach here onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi aka se masia metie metima urade miwu ame urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gi yesu kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni moje gu kavare ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro praise the lord.
benya wo foforo pa ufi saa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehu obi hu se wasesa pa. Praise the Lord. And only kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way. Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye besan akan bio se ne be ya ebetim na wate ase na ko wasom o se munhye ne oprotiatia no mu na opon eson ne okwan ye tre ne de ko se ye mu no na wa wo hye ne mu no eye pi na oprotiatia no okwan hia hia ne de ko nkwam na wa wo hunu no isa. Ah, nyame na de hunte nipa na da bi nyame pese obia ko heaven. Bia ko heaven pese obia hunu. Na mom enipa omuhu sa kwan no. Osu na me kasete se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem, mitre minsem wo ha, e ma dunum wo ha, mpranfo e dunum so a dia sanam de omo ye dey. Omo ko. Ebia botu kura benkum ni etiasa cigarette nsu na mepa uhu bisa ukwa wona mpembo kwa no tre babia pebia utume ye dey utumofa enkrofo de yesu ichirechire de kwa hia chese ya kiti ti wona mso a utume fa ompran ye dey enko utumi fa pete shi to anka ho wa umu kura wo nkoso na yede no asesa ne ma ka ho ti wo so masa ne ma nu nyina tigu ansa ne wetumi afa so ti we de yesu twe ansa e kakra na brantie bia wo yesu kani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo so nkwanje apopo abapope ho ezeni mrika tu nu nyina na odonisika a chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya no si Yesu. Mi a young man, mi wiska pa. Menia brepa, chere mi kwaya, mi faswa minya da kwa. Abrante no unim bibi o, on sakras no unim bibi. Unim si wiasa ayen tina hafi bo. Uvi ufi a ube ko. Busi anfo ube to adake, ebe tinisu, ebe yewe ye. Tondi o ya de pa, bin mi ya wajin se, yes, ha ne beka ti wo ka heaven once ozu da be ni kina wo ka hell ozu hwana ko aba wo ka se sakrade nko heaven ozu twei ti yesu shase e chirechira brantie no kwan aye fa so ko heaven obaskani ko koton onema wo nyina ni sika wo bank nyina edi nyina na chiche man hia fo se what mi pem sika na hia fo he fa. This is how they tell dia. They move for you, umunai, for heaven. Oja hokoi. Sisi baby upia, umuna nwoko. Onamjemu aede, umuna. Kuhunu nye. So ye yankane huye dey, etono, koko heaven. Sisi baby upia, nyeme si ni kwaya mana nkono. Ewa hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Papa no nye ma ewo hifa. Inyina etwe mko. Ono suso. Enamo Yesu awa mfane huwa manu inti. The conditions were too hard for him. Na huwa matahudie no die mano dodo. Nesani nipe pi etie. Omuti inya mia semwa matahudie no esoma won dodo. Di ombe kwa sorry die. Suso o sakra pa tu bonia chine die. Mi mpune o jiji mani miira mi waro no mpukura o njime nisa. Obano o nye popati se mi mpune. Na usi sofu usi minja mi mpune. What? Le mchwe yansa. Ejie ni wia. Bible se ene ni wo nadu o china yede. Hwa hwa hu. Tie ni jie ne mu ubewe utambe suna o yede. Na wako. Na udre chile duwa. Bumuse mpune mchwe nko na heaven susunko. Bofo no tu twene genu mu a na obi hu se enya agudie luka nsempeti dumiensa mekenkan ijichemu adionomie no kosi adiononom o se na woni na menkro ni nkro mu ase e chirechire luka nsempeti dumiensa nchema adionomie no na onam so e ko Jerusalem
obi se ne se Awurade wona obegye wono e kakra bi ana Yesu ankyere ne se omusu anaso omudoso ose fasa asem ne de fatrinche o kan kyere ne se se wuhu se omomo ko no su a eno de nkwanje ebro ana omomo ekɔ no dɔɔso a ɛno ɛde nkwagye brɛ na neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ni mompere nhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Praise the Lord. Mompere nhyɛ ne ɔpono teatea no mu. Sɛ wopɛ sɛ wohyɛ ni mu na wo mpera nyɛ radio wobɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ pere na gye wo ho kɔ. Aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔbaa ebi a na meyɛ asɔre na yɛpɔn ɛ ɔba bɛhu me ɔse sɔfo ana me ba sorry me wompena me ba me ka kire nso me emra wo so wo ma obo beti asem ye be sakra ye ntumi nto aso nye ni ayeye no omni mni nyina o diwa ma na me kwa me ba ye no mo se ma sakra ti sofo me kwa me nye den na me pie Matthew sempa ti du ba ko kire no na me kin kan ho kire no na me yellow illustrations pie kire no look and sempa ti du ba ko nche mu du mie no no wo se ifri osu boni yohane bresu besi ne oye osra ahinie no ade ho ani bre so na wan wani abre ne no mo fa ne ne din so nti wo kwa wani nya din wani mre nyesa de oti ne ni nyina wo betu agu obone ni chiro mienu abo ho so ho so wani abre dia obe ho se sofu mate ichire o kachem so ko fie no o ha na oba na ba to oba no wura dem no no so ye dey opie ni abre onya nkwaje o mpeso o se no mpeso o koso tre dwama mom no ka se o jina kwa mu hunyu no hihim ni te obo dwama sisi no ko heavy to heavy hunyu mo ko be dru ami ahwe eti o ye ba ku mie no mie nsa no hu se mabrantie ne ni abre e no ko ka kire na danfu se de wadafu ye na se menti ase o so ti ase o so kwa so wa sakra uko bia nkaso utie ni ya obesakra nti ko na ko pache ko kan bi mame ti na danfu no pie na osu wanya adaje ba be kan bi ama no me si nie mo funa me ni ye kane no mitumi nye bio the things I used to do I do them no more any friend adjin sakra nyo bia osu asakra ako na on prana ba na so ti ho no atena se no osu se mo me pesa me pesa me pesa woni be ba ho zo apesa Johnny, to say Joseph. Johnny free ho. O banner who sampa, and ya grown a woody, open heaven, I call. Praise the Lord. Sankro for number call heaven pa. O catch re one say, Mum princhene a pontia tianum. I'm simo say, Nippe pinyaka craby. A be fishy moa shenny, and won't to me. If re bra, if ye ra besoria to prunumwa, na mubi fra siye jine chre, na mwa bo prunumo, ure hniye. Obe bua mo se, mo die, mi nim die mo fre. Na mubi fra siye kan se, ye di di ni anom we nim. Oh, yesu, uref, uye retreat iwo, bu ponu se, nye oho. Pano na ushra suwa ye, mpimono, mfrafra, mpropro anu yina, mikra misi se, bibwa, esyavono. Oh, yesu. Omu kani ombe kenyi nechi asem. Krona ne jisese yede eka. Ye didi ni anomu wenim. Nwa chre chre wo ye mont neso. Obe kanse. Mudie minimdie mufri. Mufri misonko. Mwa mu yede yede. Entine. Usakra ufi bonimu ba trenimu. Usakra ufi sumu ba haimu. Neche se unam kwa hiyan hiyan noso. Udu huwa mwe radia. Radia ma wadomu. Radia mautumi, ae di jai boni. Di bonsamfa hiyano oba, enya dia, upreso mano. Oba no na usu, ushwe kwa ya ubefasua, ubi jani akro. Babu si, sohi biye ntu, mojidi ye nipadie. Yankupo ye nukwafu, oma onso, unwe ni ebru wa huo denso. Sohi biya ubonsambebe, nyambe chiro kwa ya ubefasua fri. Maminti, amen. Osi na wona wafre wono doso Matthew sempa itie dionu mienu nche mudu na ena making kaino. Na wona wafre wono doso ansu wana uyi wono die oye kakrebi. Nisi nyamsema utie. Nya unkwana utie bi ibini pa bibrebetie. Ase misani se ye hine bet jia semna tum.
maka won bone na o mesi ejina se fi na ekrom ne bone to nkwanta ya pai omutie da nsusu won bone die omunje mu da omukure mu sa te se nkuta dene kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odo ko heavy a enye ye enkrofo mate nyame asem o mato bone atwene no omu ne nyame de omukọ heaven. Praise the Lord. Luke and Saint Petit Dumie no inche medya samie no no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kituwa munsuruwai. If you say, moja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omo fese. Kena ukurubye. Gana fu nina. Nigeria fu nina. Ubiya. Kwa hevi ansano osu wakubi. Debi unyane saa. Ipanu pite. Nesu mbe fulfilling conditions no. Mbata hundie bata hundie ye no. E dima o. Ewa ajinsi nyankupo utrimo dindu do. Onfani heavy. Nyamesu wafani heavy. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siye na sisi. Nyami mkwane e kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyami wa ajine onimnenti ya wakasa. Efiomu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire nso o mejimo se ejimi ama Yesu wo kan korinto fo o medin kan e ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no. First Corinthians chapter 1 26 to 28 o se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo nyansa pa Mwishia nguma kwe chiri wumu ni mnyema bibiri. So mkwa usikukura wanyansa pa. Aye, nipe nyansa. No, si enye nyansa fupi. Ene Yesu afro, nyankupu afro. Menye etum fupi. Nipo muo dibia no muo dino muo ni munyam. Pi. Ene nye hadishi pi. Ena wafre wong. Emu wiasi mkwa siadie. Enu nyankupu enyise odibeshe enyansa fuwe ni wo. Wiasi adia emre. No nyankopon yi se odi behwe de eye din ani wo e wiase no ma emfra ani de wo mu no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se odi betu de ewo ho. Praise the Lord. We wiase aye wo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo peni pepi de wo akogem ti Yesu ebe wiase no bonsam so Yesu Kristo hwe na edenya miasi se Yesu di bon Samson kunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan sohwe na odi ma Yesu no ade di nkan na Yesu a chine koma de duana ya komo de no o se onane pano ebuo no oni ono anim se Yesu betumi aye nso Yesu anye visenye bon samasem na obeye obeye na eja wosro na pedie. Praise the Lord. Jo bon sam onya Yesu uwe na osade no ko kronkron no mo na odi no ko jina sori fie tifi na o ka kire nsese woni nyankopon ba o bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo uye kristo ni ntino ko jina cup ka kwan mo se ka be bo me e kristo ni debi ni se oyesa o si ni se wo so nyankopon hwe eti enu so anye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa Yesu de no ko bipotentin bi so ene wo kire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye washington weye mampeni weye na bedie kire weye weye wiase ahini nyina mpeni 43 nyina wo yedai di kire wo na odi emu ani munyam so yedai echrewo senkrofo mu wodi bia wo wiase na o magidin wo wiase no senka wo hu kwan e bi fasu dru be bi o mu wo no a ka obi dwane e dru abato a obi o pe president obi o pe we enie ma wo mu ye se ha ye tibi ye hunu bi enya sem ketua pani a wo penti o konyo mtofu oku mu a enye ma ebi ye ansani wo mabeye star wo nyuntu omu. Enye asem kituwa. Na ko football mo nsusuwa. Enye nsusuwa enye asem kituwa. Bebi omu ure ura. Sene ebe ya. O dani nase ukurani guwa hede. Aba.
It is a wound me years old, I'm content to return also. I may power chill. Three sooner before quite here and here, and so why? Send a bayer, if we are see a bread to do. And brebe in age, when you be uncle whom you announce uncle Dejim work at home. We are saying, post to come to say, I wish you will be the movie. Now, ko be a in fear, prepimp, beba open, see, and my own your day, unye be. Timisro, and yan as the same in Yamia to a good Bible, may I send pan or canoe. Uji diyo wa nye niyo, ebe bomsa apepepe. Te wosu jani free boni mo, Isaiah ti edionono mche monson. Ose, ma oboni enane ni kwa nya. Uti nyamia semna se oti mprana chimwa. Ompaye kanchile nyamia se ne one mprano tu mkwanta mwa ede. Mwapaye. Ntoko wakuna umu wa se yifi pipe wano bebia uko ntoko wakase fi nekro di ubia bebia onye nti radinje u na umu waduma umfa mko ntoko ebio. Boni bia uye nwosi ma oboni nane ni kwa inya. Nuni pohuhuyo nane na jini inya. Na unsamre radinje u na ni yembe shishi nwa mano. Eni inya nkuponu nche u na ni firia udibe frino no. E doso. Enfa oboni dudua waye se usakra wabia nyamidi ninyi na abeche u. Praise the Lord. Inyamie yuwe fi kwantetre tenis nodu wabe fa kwa hiya hiya no. So praise the Lord. Ukai Isaiah ti edu ya sango che. Isaiah 35 verse 8. Isaiah ti edu ya senum ichi muo engo che no se. Na temponi kwa ibe daho. Obe frenu kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno eno dibe mawon entiti kwa mpo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwain. And the trini huwa se muka ayira wan sorry pimo. And so se upe heavy akwa mi pacho jane nejo kran kwa wai. Bible si se kronkruye ni mwa ubiye ni hobinya kwain ehuni nyankupon. Se webiya uti en ude de sofu kani se uti iti antete aso waye boni. Iti boni untu minya idie da uye nipa. Adamasini, unombo ni sensu na andi srati senku. Na oti hona bo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on. O preach on to hell. Ono na ekro. Awo sa oti uhufri boni yina huwa nsan wetu miyako osra himama mneye ye. Bible say, boni bie ntume nko heavy. Adie biare ye di huu biare ni huwa ebetu miyako heavy. Ukain edise mtie diyonu bakon. Iji chemu edionon son. Edionu bakon wo describe heaven pa. Niema wo di see heaven yina. Ti wo yuye no 26 and 27 wo se. Na o de amama neni mo nyam ni eni die bebamo. Na de hunu biara. Eni de oye ichi wa die. Ni wo di atro. Enche ni mukra. Ji wwa watro wundi ashe gwamano enkwa ngumano mono. Nipa nupi wono omuti nyam. So su wa die ne dendodo. If I show say who kwe juma bi mwa, no ma she share e niemba umu hi ansani afawa. Nye wu diena ombe titi se waye wu ntibese kwa sa. Who kwe bruchira, eru prena wu kofrono. E niemba bi owa wu di kwe nye ye. Nye wu mkwa na adibe show huwa kase wu midi kwe nye vi. Who kwa heavy, ena niya wano chichire ni heavy no kanchira wu se. Wu di tura wu nye dey, unko ho. Ansine tura de bere ni metuye nje die. Ni kwa juma mukura ni mwe di mfiye se miteso. Ni nina ya se mi certificate na ubidia. Na mwe de reda mwe didi. Adiyari ya mwungunai dodo. Enye mwungunai. Usakra. Bibi ya baye mre. Praise the Lord. Udu hume radia. Radia dumba usua. Ni nina baye kama. Ubididi wa temu wa tuho hosa. Usu uhyo unseye mwe duche ni pakurono die. Ha wubonu wa nisimbe tu. Esi Yesu nti me mona do se gu ho. Oh, we die nyamsum we die din dodo. Opedie fo, you be bowa, we be tumi abonu bi. We be di watima no dini bi. Na munyina mo ko heavy. Yesu say dia so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye. Yesu omo bonu so tro amo opie bi. Omo tintesu gu no so wa tintesu ngu bi aso. Ono na Judas ni na soja fo ba be chi no se mo hwehwe hwan. Almost see every few years, no matter the ego form. The moon was same as the atomic bomb. A kadia known to me, ye. So me no me known to what jump here, so am my ancestor, Sakra, in Nina Namoichi.
ɛmfa ho nea nipa bɛka ɛmfa ho nea nipa bɛyɛ sɛ yɛsi yɛ kristofoɔ nko adeɛ a ɛnyɛ sɛ yesu praise the lord kwanhiahia no no ɛne ɛfa so kɔ heaven Noah mmerɛ no ɛne lot mmerɛ no nipa kakraa bi ne nya nkwa Noah mmerɛ no the whole world at that time meaning population bible ankyerɛ nipa nwɔtwe pɛ ne nya heaven kɔɛ Sodom ne Gomorrah, Kromu, Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi, big city, two big cities. E nipa womunye womutrimu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yirimpu, utwene nifene chiwa edeyi, kanyani treni dimu. Nyamia ye bi pɛn obesa ye bi o nka sɛ nipa dodoɔ funu mɔ ukɔ hela obeti pe no by yourself ya no wa na obeti e nti samre ni mre wo so dwane na ogye okra nkwa me ni nsem hunachi nti nyam sɛ me ni tire ne nkuna nipa keka na wo mudi dada mo no echi make sure sɛ wa sacrifice boni bia ho yesu di ne mogya na hohoro wo ho afidi ntire nyina ho Enu nti na ohwie mogya no gui utomu awu boni nyina be hohoro bro bi wo hobogya ma otwene Emmanuel mfimu de boye ni tomu a opia ona sonye de boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nuwa mre so ede ni nipa kakra bi ne koy ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koy if you say do draw nara na kwahiahia no faso ye de etima o mpe kwante trete na utri unsemu wa mpranfu u dunum na ubia unsada unko unadu wa moko dunum ubi nko dunum ubi nifan wune kusolo mopi e kompiti wenye duyasa na ugusu na uko na bie ukura na usasa usofu o wibi unaso yede o wibi pade wibi na sonsu unso yede e wibi na unemu na uko heavy ube druwa miyawe Ibinu musudi na munche nom nemro. Na wini mgeji kura ebe muabro. Iti sankro fono omu mpeso omu kufa kwa hiyan hiyan so. Fisa omu fisa restrictions wa hodudo. Untu minyeni ya ope. U na mumpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofobi sa. Mi uso na ini urebi na mna weyuni ya na. Omu fifi nse mududo. Unu obana ma ni bisa we arei aso nso ya dimi aya kwa sa bien fa wi ya kwa efeso ko heaven praise the lord efeso ko heaven ti ye ya hwefo ti wo si ye hwe ochi se wo nam kwan bia do be ko hela ni aka chiro ni aboko ko se be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord Abofo no fi sra hima mu ko Sodom ni Gomorrah na. Omo ka kire Lot ni na busi anse fo se mundwane na moye dai. Munye mo kra nkwa. Te no ani adwuma nyame dia hyeye nsa. Dis opeso o kani poku a omo ko heaven no ho a. O so dani we kire e kire wiase ni boni bia. Boni bia otimu wunu ho. No asakra, no aka, no apo. Wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa kuma na odi na chi. John, to say Johnson, praise the Lord. And on your deco, we walk us away, Jimmy, who's away, Jimmy, and my Jesus, praise the Lord. It was a moon prince, and or quine here, no more. A castle gate and answer choir, a nipple room. Now, it be a nipple room, who room we are near a day, near tomb. Gate, no. It is a choir, a deco heaven, no. A con common. Eko bebi e nyanko pon wano. Eko bebi e yesu wano. Se uura sa kwa hiyan hiyan no mu pe. Unfa boni bie nko ho biyo. Na unsan wechi nko rife boni e chila kwa hi biyo. Ti bre biya. Na unamtrene e kwa iso. Se uwu mo nkwa mo. Uye radidia. Praise the Lord. Ubisu ho pesu o nini boni. O dini boni uwe mo. Debi. You and your saints must separate. Say, one, two, one, few, born in one, Uremua, in ye. And this, Uno, Yankopon, into me, Nantida. Yankopon, ye crown, crown. On Peso, din any who bonny bea. And this, a bonny war, hua. Yamme be chinning, hua, a fro, hua, if you say, unto me for any in who no bonny.
Nti ya wosa wopo bwani nyina. Na wotan bwani. Na wuchiri bwani. Na wosira domni tumia. Ulibeti nasi ya umfanye bwani. Praise the Lord. Abosu nguhu biare wawa. Kuma mwenyeme biya wudoche nyanko pwa ye bosu mwono. Utu tusa nyemani nyine fri wumo. Ti bwani hweni jene akono dieni nyina. Wompebia uhu bradu nyina ufri mwono. Amna mkwa hiya hiya no suna wukosa. Kwa wa frepi. Suka krebi. Ena obe jiwa omu. Enyese nyame mpesu wa jiwa omu. Ni mkwa krebi ni huu enkwa kwae. Ni di nkandu duona bebi omu kwa ni enka nkwa kwae huwase. Visa edikuwa bruchiri huwase mkwa ano omu ka. Ayare sana ojie mkwa ano omu ka huwase. Iti kwae edikuwa heavy eno. Oma tina umfie piti pepi. Omu ni made kro. Omu bompaye pama bayifonsu. Bayikesi oti nipe mwaye bonidi. Omu ntutu yeno. Omu tihosa. Omu unoma kodeji. Iti nyanko pompesie breye huwase. Nye sakre fri boni biya ahu. Nye tini siyo woye mboni ahu. Nye nyao juo akuma. Se sakra ya nantisa kwa inesu. Nipaka krebi no omu kondo. Nya huhu umu kom. Enisu kom. Edifuwe. Treni abrabo. Bible nsu si nshirani wa treni huko miedei. Tiwo. Sankro fono kwa na obemu wa miye. Nase nyami ehu eko mneu. Heaven huko mneu. Denwani so tiwo sana o tififri wa so denbon chini dia sa tififri. Uya anu mprana mwa sanko nwako konto kwa oku dutra kwa yon saye ni opinion na. Nastila ujwin sese mikame ni guswe bie nyami no adum. Debi adum no ba. Ebe yiwe free body mune duwa kwa heaven. Praise the Lord. Nte du duwa iwe uya sinipa du duonara. Ka krebi ene hu ekwanya. Eye trene ekwanya. Kronkron ye ekwanya di nipa kwa unko. Mahonti ekwanya. Ka krebi ene hu. Na du duona ansu so. Ene she wo hu mia wo hu fa kwa hiya hiya no so. Abu uchi wo fru mo nyure wo wo mo no mo nemusa kwa yusu ombe duga. Omu ni mse omu duwa. Mani ebi omafo miti numpe omiribi free ni nina. Praise the Lord. Ntiene, the ball is in your court. E de asemna mbo wenim. Ube tumie pejewe ni ashe suru kabari. Bebia Yesu Kristo wieno. Na wasakra every boni biya ahu. Wakanchiru nyanko ponse. Uhu mbo na boni biya wa yeno. Onfa ncheo. So wakano kra nyamesu yeno kwa fo. Ubedebe cheo nwa ma wadum. Tumini ahu odia. China uhu boni biwa unko hon na uko Yesu nchei. Bebia ubiano miye mpaye. Fiwa kumamu na mpaye kachiri nyanko ponse. Na ope se ujawa brabo mano. Yamimu wawo. Oma watomu. Boni ya ukano. Ujai. Nyese usanko tuwasu. Radi kron kron isha ube brise nensu di wase mamayi. Wachire kwa nte treten, wachire kwa hiya hiya. Na wakachire nse, nipa kakrebi na enam kwa hiya hiya nusu. Nyese wuna wampesu wambefaso. Nemo, umuboni nti, wampesu wamujai. Radimebompa ese, watu mbedosu ama yetifu nyinara. Ubibiara wanamboni kwa nsu esi, jine muwe dini fina kuru wachini. Huwa fiboni kwa nsu wa Yesu Kristo demu. Mbompa ese, mujanua epi wakavre no. Bibiara wa sakra na jinsa di bonyini rade. Fa hukro na huo Yesu diemo. Wa utumi nwa huo di ngra saafo nyinemo. Mpaibo ne chino. Umansa nko bonimu biu. Umenya kono ne pe ama treni ne kronkron ya brabo. Kukuwe mu, bejwe mu. Umetumia transi ama Yesu. Se basi uumu mkwa mu. Umetumia kase masia mitie. Itimwe rade miusu amie nidi. Rade edawase. Sweetie, o Yesu demona ye bom.

Yesu si mini wo usori ene mkwande o jimi die ni wo mpa obe sori. Ube tina ho forever. Ube ko heaven forever. Samre na msu no omu mutie tie nyami adumu so. Omu tie tie Yesu so. Omu tie tie nyanku panse msu. Ene die nkronkro ye ni die tre ni die. Omu su su ko de jem de uomu de su. Ene si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na o pese okro. So o pese okwa betina domka no mu nye nko. Menke chire. Nen fa en defendi boni. Nen ti en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na ye sa nye miye ye oba noa. Oba de na ye sa nye miye ye ye wo noa. Wo de nyaminu ni ni asembiya. Onde jane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwain se ye sisa. Ye wo kwain se ye fri sumu baha imo. Ye wo kwain se ye fri boni imo. E ti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya esu diye. Obe kye mwefri uwomu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a omu nyanu wo yesu nchenti. Nwasi sa wambra nweje nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwaye nyuma penti. E niyama omu ye nyina. Ni penye mwondada. Ebro omu sakra yesu nipo huon. Efia wote omu ni mabrabo omu bon toko omu kone. Enkrofono hon semne. Empran semne. Sabye ni bibia. Wose sa. Samye mwe nyina be kye mwako. Nipo huon se nyami aduma yedeyi. Abano so. Ene de enkrofobi kan se Yesu enya adom. Boye nou buwefri fom nou bunyam ne. Ni wadre aye aye ene tie. Yesu adom abano so. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Na hon boni ye juma wumi Yesu enya adom. Uvia noko di boni. Uvia noko boye jamay. Uvia noko mpren. Adom ba boni be fri wako. Osi be bia boni adoso ni nyame mana adomo ye den edo suma ye. Se ni ebe edin si sambe breye ni yetu miyafata osura hima imo. Edi se sa adomo nu nye ma osua eninye sika ni edi to. Nwaka si minisika. Eye free gift of grace. Hallelujah. Eye aduma eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyanku poeni monyoma ye den. Aboye. Nti se uba adumu mwa. Ube hun se. Boni efri wako, wenye boni fefri, wenye mkwaje, nyami aduma basu, wenye nyami mobro hunu, iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mose wunye, adumno ba yenti, ensisaye dey abo. And pride chin in a chum to quacum pipe one to quacun in a chum, prior hunto quacun in a chum, and who have bombed banon to quacun in a day a chum. A dumni to me, yes, I did. The wonder of God's grace. Obi define grace is a God's riches at Christ's expense. Unyankupon hunya. Enam Yesu eso eneba na mani ewo hunu wo kavari no. Enu ne disa adumno ye den ebre ye. Eni padye ye ka hunya ibunu sika mukwa. Adan dodua wo ka dodua wo sika kesi ya oda wo bank. Ni nina ye good but entu me fa wo unko heavy. Nyankupon ahunya eni se di bon ye ni aye muno enfra. Inipo mo se ni pakro na si se fri ni tri so akokane na ya se. Hum hum no abeye wo mama. O nyano hon. Se aduma banusuma se ni pakro no wo nya tikite de ko heaven. Ube tuwe nya America ticket. Ube tuwe nya Britain ticket. Germany ticket. So heaven ticket. Enye sikani edito. Eke hiyafu nina beko jim. Nanka. Asikafu nyina ko heaven. Esu nyame wa anye ne sa, wa ye na dom praise the Lord. Iti e ne se wo hwe wa bra bom ne hu se boni adore wo. Na ne watin ka se adum bi wo ho. Moje bi e hwe gu wo Calvary. Di boye ni tomu ane hu boni nyina hohoro. Me pa wo chew, me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu no free ho. Na bo tremra praise the Lord. Me pa e ko wi se ni ti e wo me nsa na me no me pa chew. Menya meso ngoka hon. Na sawye nun fri honko. Bibi biara eye boni be all in a. A efi bon samwe di ni peko jemono. Adumbe tu miya mauso. Efri hadwe si baby papa. Praise the Lord. Enu wansem ni ekachro. The wonders of God's grace. Uhu obia. Oye obi oye di bonye ni pa. Namba fese se obi bono cross yesu intimidi acheo. Madam Fubi se se we fri mo. Eye mranti ebe fo. Eni esi. So ya ye jijiska niye nam niye Kenya msem Apostle Kudu ya diobeye Pentecost General

Sawansakan kunim dia. Praise the Lord. Yamu bibia kwaba. Eba eneda echa tuo. Eni anaju echa tuo. Ewa sa crusade. Sadi e Bible mrenu netienu. Bible sine da edi. Na watu kwain. Di afashe numu Yesu esorijina kanse. Sesu kom edi ubia. Omra menche emenu musio. Yenyini. Yebe jia urade edi. Ewa bra ye kompay bom. Eye mpay bom re sorry. Yebe bom paya bom. Na di otumi ye angwangwadia wongkain ewe yomu. Na odnensabe kan mi wabrebe bompaye wo yesu di. Ya jani e nyanko ponye da wa sibiyo. Ewo de wa iye. E fri ukuya de wisi samre. Na saani ya ma kesia wa iye. Anajui. Ye shwede ye kesie pa. Angwangwadi ya wongkain. E senchenia angwangwadi ewo umabra bom. Ewo yesu di mu. Sesa na jui, angwangwadie ya yungunuda, angwangwadia kesie, ewo kidney, liver, ana enaini nsebi ya hunhunu. Sadie huwo gana, ewo uraditumi ya ye juma, na ebo sa enai atunya bamuna beyepenu, eni eshewu. Yeshe niema kesie ewo yemu. Ya juma uye muna fansaka ubiya u Yesu di mu. Anajwi, maninye nsenche ni angwadie. Ewa ubi biya ube baha abra bomu. Anajwi, unsenche ni embe kum ubiya u Yesu di mu. Akrabi nyankwajie. Ewa Yesu di kesienu mu. Wona wafa unumumu, ube nyafa ahudie u Yesu di mu. Wana uwa nkwa ye msani wo nyina wo Yesu di mu. Wana ma wo nisu shaw, epe ma, radia bompa ye, fama wo, afisa senu, na omu dia urisie wo Yesu di mu. Radia bompa ye. Sadi ati wase mu, so sorry yen, wofa, numufafu wo numumu. Baby bia ewrade no mufafo ma onfa hudie o Yesu din ya sofo pani ya do mbe ya juma obi bia asem bia free na no beba ebe ye ja na ebe ma no mufafo fa hudie o Yesu din she asem a free no emma ewa ngongade ne nsenchire ne mani ni yachire. Yadawasi ini muse mkuni mudie ayedia. Wa Yesu dimu ni ebo mpaye. Yabeto enyumu. Ebe ye insurance yu. Weye nyang odobo she. Emreba obe ye fufu ye. Ofri ajenkwa wosu nuhu neba. E nshirabu siyo. Ya o kenya yeyi. E wamepwane nkoku wosu. E te insiyo bibri inka. E beye insiyo. Shiegu ya suwa rade. Favofro yanu emma yeyi. Bra na fi. Weshe wase emma. E beye insiyo. Se ene, eze se eto, ebeto. Na zisi ya, ye pe mwa kanchile nyankopon, na Yesu eni ye freno. Ebe ye insurance yo. Se ye jidi na ye siti ya. Ebe hunu fufru ye mre. Se ye ma o nyankopon eni. Ebe mwa, enshirabosyo. Shirabosyo niye hiya. Ehumo bro chwa ye huwa shia eto, nensu, enshirensyo ena ye hiya.

din wo asori da mu ana mo hie mu fa odin e ma osofo a oben osofo a owo ho no marin twere odin na ombeboa wo ana se wonkoa e na wo ho wonkoa na wo ho a nombe sa mebubu odin no se wante afe na ebi a uti a se ti numbers ni bio obetimi afre numbers imu baako na emmo a uhia se obetimi ni awurade anante enkranhye a uhia obetimi ani awurade ba bia obesom obetimi afre ni nyina edikamfoi ebe kirew ama wahu ni nyina 0341 0541 895098 na ubenya emwa yebe chirewo ama ujidie fufura wafa Kristo wafa nunu watumi nina nanti edi ako ewyeye yeda wasi eye ejina papa enwesie ejina ebe buwao ama dachi wonso ufimnisia wenya baby pa ako ufra asasi siwa wone erade akunya ayonkufada ewo esuru ahiman ni muho enti hwanu wanzi sanwadwen enzi sanwadwen se wafo sisi ajinan ni wafa yesu ato asoa afa kwieye obemma wadum adum edikan adum foforo ya wudibedi ensohwesu nkunim bonesu nkunim na oninu anante obekoswa ama wadum ya odibetuaswa ni nanante enunti bomodia na fre numbers imu baako na yebeboa wo ewrade enhira wo se wasisa ejinai sobefa yesu wasi ejina papa enu ntie mfa ho nsie sede mekan ye no yuhu adi na ye hu na emwa bia wasi etimde buawo na ejina sie fufura wasi sawo ni kristo benante no watumi ene no anante ede akọ ewiyeye erade enka ho na onhira ewo sa ejinesie anadwi yebe sori ejina ho baabi ayewo bia sori jina wo nsɛnkyerɛnne eba esofo panin obebɔ nsɛnkyerɛnne mpa ye namae Amen. Onsanchire ne etwen o. Afei umreni maje. Maje. Wayarisa wojie. Onkuni mudie. Onsanchire ne obeye ewa brabo mu
fansa tu baby ya hoya ya na peja unsa ba kuno ye bompa eja ye shraudin uye nyankopon a uni hamo na uni obi a hamo me jina me bebe man me babe an me nua be man nua be ride me bompa mane nye anadwo a ube hwie wa yare setumi no egu obi bia so ewo yesu din mu wati won wosia frew dada wa bo din dada na wa kase same yare urade ma osro entie di omu kanu sa won yade ewo yesu din mu sawon yade adwene aseye sawon yare de ahunu onipadua mu sawon yare ewo yare kodiewuo sawon yare ewo sakokram yare sawon yare ewo ayemkuro sawon yakro ewo yare ewo oyawa ewe onumpem sawon yare ewo enia efra sawon yare ewo asosie ni emumye sawon yare ewo adie bia eninam onipadua mu sawon yare ewo saasi kire yare sawon yare ewo akuma yare mu sawon yare ewo dede bia omuti no omasum sawon yare ewo ama nie bia ewo wonso a chere wa yare sanu emra obi bia ase ogie emma obi bia ase sia radme bompa ye obi e ni ho a wonsa nchere nie ne besan ho akọ ayare samaun ogie maun ensanchere nie maun je ewo yesu din mu eda wase awurade enim se wa ye wo yesu din ene egbo mpa ye wa me no e di aba hwehwe ohun adwin mamane e no ko emum asosie no ekọ ye naun tumi nye kane no afa ewetumi aye jai sa krochi simu ubetumi anante sa de naun tumi nye kane no sesi a ubetumi aye metumi adi nyina aye kristo a o shamedin no enti wa sa o yare washaw den obedi wadanse e neden ame kase pa hwehwe oni paduam na bedi wadanse anadwen saze tumi no esani aba hwehwe oni paduam piebra shohu tumi no waje guho obi ednin saka mi tumi no yankopon tumi no akan piebra bra mi benkum so

0: Thank you, orchestra. The Lord bless you.
1: See, a radin shram with Adam Zifwa with the brand. Hallelujah. Hallelujah. Shoko igbala enemy di mede onyanko ponse sa groba ku se dedi kain abro sofu bom pa ye chiri no samre no samehwe ade ewo eyisu afidie suwa tisa mi mani so na chese enye kama kra mehwe tv o mehwe de na osafo bom pa ewie mi bie mani bibia ye kama mtumi kenkai bible ye bibia ensenchre ni etosimin mre bi etwam ab se okọ aja ejana bia na na se ehunu na gc kevu fro osafo bom pa yen ena de ehunu no ejan enamzi asade edien ena epe enti osafo bom paye no sa ehunu ye ni nyina de ahu nyina eko menkwaje ewurade agye menkwa emfie miensa etwa mu menyankwaje ewurade agye me afri niema bebre mu amanie e adwendwen ni niema bebre enyi ewurade aye. Hallelujah. Bon sem Emma Christo. Dia rade e yen sika entimintia. Sika biye entimintia. Nipa biye entiminya. Jinya anko ponko. Tumi biye entimi ensa. Shira e rade din. Yentie afofro ya eba. O kafa neni se untumi enhwe adie ye untumi kenkai bible o safo bom paen se o si ni nyina etua yire otumi kan adie ye yenhwe yenyi Awurade ai otumi kenkan ni yi pa we eye Nyankopon nzi adanse etosim yi de odi ho eno achi ni akọ online. Amen.
2: Oruko mi ni Bola Alajobi. Mo wa lati Abule Ijoko. Won invite mi ni. Nigbati mo ni aisan BP lati odun kerin. Mo dupe lowo Olorun. Mo tin nawo mo tin lo si hospital. Sugbon Olorun se iyanu ninu aye mi. Ni ojo kini tori mi o kin sun to ba ti fe se mi ninu kori ma fo mi tabi ke ti mi ko ma ho tin ba ti esun die gan mi nlala igba ojo kini orukun mi die ojo keji orukun mi die ni ojo keta orukun mi die nigba to di ana ki to kuro bi bayi ni mo tin tohun gbe nigba ti mo wa dele ti a jeun tan ti mo je kin lo sun tori orun yen kun mi orun o kin kun mi rara bi mo se sun die ni mo gbo ohun baba pe you are healed in Jesus name mo wa taji bi mo se taji inu mi dun bi pe mo gbo ohun eniyan olorun mo si bi wi pe aya mi to ma lu gbigbigbigbigbi nigba ti ba taji ko se be eti mi to ma ho mo ri wi pe ko ho mo wa gbe olu olorun ga. Praise the Lord.
0: Hallelujah.
3: Praise ye the Lord. The testifier's name is Mrs. Bola Alajobi.
1: Alajobi needing a free joke. Neba and a twin suffering man ba. Na owo muja bruso. Ya mana kuma boni peri peri peri. Na enra abra osofu bom payen. Emma ubibia no koko die. Se osoria anajua. Na na kuma bonu peri peri peri na ihu akano oti na dedebi wanasim. Enra na juo da yebisi anopayi. Ohun se, oti enibia ekase. Osofu okase wenya yarisa u yesu dim. Osori eka na kuma bonu peri peri. Enu oti dede nini na eko. Ane ni aji. Mumu mwense ma yesu odewaye. Enti sani ya mami ya nsia bubo dini na nini na moja brosuo na kume bonu periperi nini na wenya ya resa. Mese wenya ya resa. Abra uko fia na jui. Kasa ase mchira wa mwese menya ya resa nyaminshira. GCK yade ba ewiye ye anadwi ade ba konse akra bebre asisa na nkrabia nso asisa na we ye adanse ya yade ebrefri abefu ntinten so ya eyeso nkunia no joko ose ose mfie duni na bibi ene nam ni nipadua mu abrade en beba no na meti o yao pa na enra mpaibonu o yao ni nyina etu ayira yenyi erade precious nsifira akure Nigeria o si o shira urade din se wasane koko ya ne wonu so ewo busumi num gisika ye ye no na na dwinso o yawa ewo e ne, na ya sinu erade asan yare Joseph si o huna mane efri ni koto jwaye ni ya na osofu bo mpaye ni wanyana ya resa yenyi erade. Edia ni ebeti miaka ya ni asodi erade ayama yenyi. Gror eni mwenyamu nkani din ewe ni tumi ya ye juma. Nyanko pomba ya di eni mwenyamu nina ama odewa. Ye ba osofu wa ohesi. Anadwi yedi eba ewiye ye ewo ota GCK. Ye ntie enyuntufonu. Nenuwa chie nina ebe sorry. Nye shre radidin. Ewo nye makesia waye. Ye kofie wonsenchre nye idiwe chi. Enyuntufonu.